0: kwabla ne de koka egu ne yam timi saa na ple na dili na pai ni wawu ebi ti abulo kirechi ne tam nhwen wosi manya kase mefa libia ko no hwa ne mefa ensuo ne so ni ya shutu ni ya kuno na subonto kituwa bi na afa nipa ba 500 na kobutu na nipa ni nyina na wa wote ya de verse 11 no okasai
1: osi na wo onyankopon nipa
0: na wa wote ya di
1: wo onyankopon nipa de
0: wo onyankopon nipa de
1: jani yenom
0: jani wenom
1: ne ditrene
0: ne ditrene
1: onyamesompa
0: onyamesompa
1: jidie
0: bon sem kese ma bible no na wo onyankopon nipa de di jani wenom jani wiase japade ne ahonyade no jani ne ditrene jidie ojuo na otwatwa so a
1: o se ojuo echi
0: ojuo echi
1: kujidie kopa no
0: kujidie kopa no
1: sodan kwa wo bodin flow na wo pae muka no ye adansi
0: fo isheke urade din wan wo dia bible ne sem pechire ana dia ne ye pechire okwa sam 49 ho verse 14 na kai wan ma wo se okwa sam ando wa ma bible ne kan sam 49 verse 14
1: wo se
0: aha
1: wo boa asaman do se nwan
0: tio wo se nipa e ko asaman do ho no ya boa wo mo no ti se nwan
1: owu o hwe won so
0: owu e commander owu wo ho ni sa no sa wo bibia o ni ye fe na polu no suwa na wo ko asaman do ha wo se ya boa wo mo no ti se nwan na owuo ehwe won so ti uko Luke 12 verse 16 to 22 no o kan sem bi o sikani bi sole ni wo ya den Luke 12 16 to 22
1: o se
0: ah
1: na obu won be se
0: yesu ka kire won mo se
1: oni pe bi a oyo de fo asase so so abe
0: oni pe bi oyo de fo awa sasi susu abapi
1: na osusu ni trim se
0: na osusu ni trim se
1: menye den
0: menye den
1: efise me ni dia me de me no bai
0: besi me ni ba bia me de me no bai we bi begu
1: na wase
0: dia
1: meye nie
0: dia meye nie
1: me dwiri masan
0: sese me bubu ma boro san no
1: na mesi na kese
0: na fe mesi na kese
1: na ho na me de me no bai nyina
0: na ho ana me de me no bai ni bi begu
1: ene me no ma besi
0: ene me no ma nyina
1: na ka kire me kra se
0: na wi a na ma ka kire me kra se
1: okra
0: wo
1: no ma papia wo de asia ma
0: yo wo no ma bebre ya mesi asie dia mawo
1: infishiapi
0: home
1: didi
0: relax
1: nom
0: rest
1: now bonto yem
0: relax rest oh sese de wi asia me bae no me feel good utume ni me private care ni me dan ni yakopon ay madom me mama yesa obesti de se me de me moda bibia ana no skani ni sase ana wo dwa nanum no me kra last na rest sai didi na yakopon so wa botre wo hwe no ama ni dwa nanum wiye ana obaka chere sai
1: no yakopon ka chere no sai
0: ana urade hwe me ni dwa nanum wiye no ka chere ne sai
1: okwasia
0: anadwi
1: ba jo kra firi
0: sai me jo kra ma firi wo nsham
1: na normal wa siesie no ba hwan dia
0: o chere dwo wo je wo kra firi wo nsham a wo chere dwo wotufu onyankopon gye wo kra firi wo nsham a wo ka kama na suye kosie wa na ye de wo ka na sifie na yakọ konfa na chi wa kọ hwehwe bi aisha wo de no entimi mfa wo nkọ tenyu to fo si adichi ye wo wei esami sami ye ni ye wo soma mi na dwuma na bere bi ba ba ni mfa sika anya hwo adichi wo wei esami sami ye ni ye wo soma adichi wo wei esami sami ye ni ye wo soma mi na dwuma we na bere bi ba ba na ye fa dan anya hwo adichi wo wei ye ye ye ye

mefra fo me no bi ba ne cheno amu pisa ne se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu fon se me di se metu mi aye wehi amu bua kure ye di fon se mi aye and na yesu tin ne sa o de come ni chira won sa ha sani amuchi di asia no muchi di anyi mon kwa anya sa anya sa mo mesia hwa no no mu hwa hey ankpo

0: so yaba bio yaba chew Nyankopɔn asɛm ye urade asɛm asɛm a eba ema okra no ene honhom no ene chi ene nipa hwehwɛ sɛ honam no ene bɛgye ɛse ne okra no na sɛ honhom na ɛti ne mu no ti honam no ɔma ema honam na ne chi no ɔno ne ne nipa ɛpre ebu ɛfa so na de ɛbɛma okra no atumi agyina kɔpem awurade da no deɛ nipa ɛhwehwɛ akyire akwan mete hɔ no mewerɛ huu bebree sister bi baa hɔ mete store no anim hɔ no ɔbaeɛ a mehu sɛ ɔbɛbu sɛ ha se na kora ne tene ne nsa sɛ sɔfo no nate hɔ ɔbaeɛ a pɛpɛɛpɛ ɔse ɛhefa no yɛtɔn ɛhefa no asɔfo no tɔn nano nten hɔ yɛl no na anka ɔpɛ sɛ ɔbɛtɔ bi kyɛ sɛ ɔtɔ a na ɔkɔ fie ayɛ edwom nam anaa flight wotɔ ana ade kɔnoa mu
1: woyɛ kɛde bi baɛ
0: ɛna mese aha deɛ awurade asɛm ne yɛkyɛ ne wɔ ha ɔsɛ ɛneɛ meba bika wohwɛ sɛdeɛ ɔsi baɛ no a wɔamma sɛ ɔbɛtena ase na mmu ɔbɛtɔ akɔ
1: yes kɔɛ no adeɛ
0: na heaven no bible no ka ɔ se mompere nhyɛ kwa ateateɛ no
1: mu ɛpono ɛso ɛna kwa ɛtere
0: no
1: deɛ
0: ɛkɔɔ
1: sɛ yɛ mu wɔne ɔkɔ mu no yɛ pii
0: kakraa bi na ɛbɛkɔ heaven no because ɔma ɔmode nyankopɔn asɛm yɛ adwuma no yɛ kakraa bi na yesu kristo nipa 72 na ɛdi n'akyi obi akɔpɛ paa no a ɛne yɛfɛ sɛ kye nam a yɛahyira so nti yesu hwɛɛ no ɔhu sɛ honam mufoɔ nko a
1: 5000
0: ɛdi ɔ mo di n'akyi nyinaa yɛ nkɔfoɔ a wɔmohwɛ aduane ne
1: biribia di awuo
0: ɛhɔ na ɔgyinae na ɔstate sɛ wɔka nyankopɔn asɛm akyerɛ wɔn
1: nkyɛkyerɛ to fam
0: ɔstate sɛ wɔ preach no ɔhwɛɛ n'akyi sei na aka 12 paanofoɔ 60 ɔ mo nyinaa paano ne nkye nampoɔ na aka 12 no so wɔampa wɔn mo kyɛw
1: daabi
0: ɛna ɔbusa wɔ mo sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ anaa wɔampa obi akyɛw
1: akorɔkorɔ bia anim
0: ɔse na simon peter bua sɛ
1: awurade wankyɛ
0: ne
1: ɛbɛkorɔ
0: nkɔ
1: wona wɔda nkwa nsɛm
0: wona wowɔ deɛ
1: da nkwa nsɛm
0: nti wɔn a wɔpɛ da nkwa nsɛm no ɛyɛ ketewaa bi bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade ɛti wɔn mu a wɔn mo pɛ da nkwa nsɛm no ɛyɛ kitikitikiti na mekora mehu yɛnkɛ mefa ha na meka kyɛn sɛ meyi a nɔnkye wɔ yɛ ne bi aba
1: 1.5
0: yɛnkɛ mekɔserɛ paracetamol toa bi wɔ fie yi
1: voltic toa no
0: yɛnkɛ mekɔdwu so gu mu na metua no na meka kyerɛ sɛ 500 ɔmfa nkɔsi hɔ mema no akwankyerɛ ɔfa si hɔ a 4 days obi asu a wonom ne nyinaa nipa no aba no saa na ɛsɛ sɛ ɔmde yɛ wɔ mo o saa computer ma yɛka kyerɛ m spirit ɔse sɔfo nipa no aba no deɛ yɛka hyɛ yɛfa ratwei no asɔfo kɔmbɛde yɛn tv no kora yɛnya sika ne yɛde atua computer ma yɛka kyerɛ madafo paa ɔwɔ akra a ɔtumi sɛne me sika nyinaa ɔde bi ma vip na ɔde bi ma ford na ɔde bi tum akanto madamfo paa ɔka kyerɛ m straight sɛ sɔfo nipa no aba no woka sɛ wode awurade asɛm ma ɔma kɔmbɛde wo ɔse yɛa yɛnim sɛ anɔnte wɔ yɛ no hwiendim ebi koraa ye dinol flighto
1: nye bubu
0: oto flighto no na eye yi a afi the same flighto no na ode ayi bi no a omode ye e kwales kwales na omode ye askini bi no da kru na wo the red one de gu ba kum obokko na wo chinim na ye red no de gugu tu anu o se o free Israel Jordan
1: yes
0: e bia ye boy yesu asu no ho no konya sa no nche ho ye o to red one na amafo jidi ye firimu a no wa san so ama ne green Ishanke urade
1: ubukoni asa ho line
0: eti sana eko nipa na ba wiase no sana wo se wo mde ye wo na ishanke wo se wo de enanu mre wo pan kwaje asem na wa ha
1: amen
0: sama ye besua ne ya sama ya tuni din said yo nipa gu no eno ano ye den sa topic we nti ena misuro me ho sa asem we nti misuro me ho kwambone yankofo ofa so a ye di bu nkrofo no sa topic we nti na misuro me ho ebine zalum nyina batu ebine zalum de san kwala sa topic we nti ana misuro me ho wo sa no ma no ma no disikani brachi koye sa di bible sim control ma wishi asom die wo mu no eye san sa di onipa gu bia no no ano we de ye otwa nshake urade eti wu ye bibia na wu ye no na kwanso na wa careful na wu she bibia wu ye no na wu she because ano no da che no na wu ani ma uko cha abai waso eti eneya nyakopon ye wadoma utin kwami hweye na aba ugu ne ne no anko antia udachi nshaka urade esan se onyakopon aka no na semu Job chapter 34 verse 10 to 12
1: entimu amu otire
0: nshaka urade
1: amen
0: sa ukwa Galatians 6:8 ndo a
1: asetire mu aba
0: aha
1: wo se di oguma honam no
0: di oguma honam no
1: efi honam bo twa dan
0: kwa onam honam mu sa ugo no wo honam mu a onam honam mu abadian
1: ebetwa proye oguma honhom no
0: na se oguma honhom ne so
1: efi honhom bo twa dan kwa
0: onam honhom ne mu ana urade asam ne so ni honam odi honhom nshaka urade honhom na dia ne ya wadi ane wo nyankopon asem etidio nyankopon asem no ane nyankopon asem so benya dan kwa ane di onam honamu anonte wo yel fa webla fa nyadwa bla fa konsusa bla fa webla fa webla no ono so nam sa honam no manum no ono so betwa no honamu because Job chapter 34 verse 10 to 12 na kase
1: nti mu amuotire
0: nti wa awuotire
1: mu ntie me
0: si wa wo aha word bi awurade ayishu wa awuotire
1: mu ntie me
0: ni baba na ti wiase a onitire chege awurade
1: amen
0: aso wo se wa awuotire
1: mu ntie me
0: kire se etire bi wo ho a esisu kwa chege awurade etire wo yishu sa word no ensisu kwa ankaya mfa flighto half ni nyina half tintintiri wo de ya mfa na kotoa kura nuru tirisiris chaka urade
1: amen
0: aso esansa wini tirenti ya de toto no ama 500,000 what the new money and what cry any ye? Tien ye pa
1: ti mu amu otire
2: e ti wo se wa wo otire no
1: ntie me
2: tie
1: empale o nyankopon se
2: empale urade se
1: obedi asemone
2: obedi asemone
1: empale otumfo se
2: empale otumfo se
1: obedi emumu yose
2: obedi emumu yese
1: nemo onipa ne yeso ka
2: nemo mo onipa wankasa wo wiase a wo te no wo ne yeso ka
1: na otua no
2: bo sem kase ma urade wo ne yeso ka
1: na otua no
2: die wa wo na masase we su a wo ye no eso akatua na ode blow da achi
1: said oni obi kwan etie no
2: o se said ye wankasa wa kwan etie no
1: sa na ma ne to no
2: sa na onu yakopon ma ne to said ye wa wa kwan sitie
1: ampani am
2: sa topic we no e ma me hye me ho ye se bi wi ase me wo no me mfa kwan bo ne so enya me ho da nshake urade
1: amen
2: o se said ye wa kwan tie no
1: sano mane tuno ampeni ampa
2: mini mpapa bia western region owale 3 nema 21 wadane no mensam gun kwala ne so sa ana ube bre ube yesei nan kwala ni nyina ye case and then wanya 83 years tienio wabubu dadem ne ma 21 nso obi anya ye ene wanya bi kwadi na wanya bi dia ma papa no nshanka urade
1: amen
2: wasi wonipa woni ye suka
1: ene otia no
2: ene onu yakopon kasa otia wo
1: ampani ampa
2: ampani ampa
1: onyankopo ni asemone
2: onyankopo ni asemone
1: otufo nchia temu
2: ana otufo nso onchia temu ishake urade se ubeye papa na wode bodi atua uka ana ubeye boni na wode papa atua uka dabi wakane wonasem no no so wonfo so nipa wonhya won hawo did Deuteronomy 30:15 no wose Deuteronomy 30:15 no
1: wose mede nkwa ne papa ne boni
2: ane papa
1: ane owuo
2: ane owuo
1: mesi wanim
2: ade asi wanim tie wade nkwa ne papa ne owuo ode asi wanim onhya wo owie wa kire wo de ye ose me de me hya wo se yi papa na wanya nkwa nhya ka urade eti wa kire wo ane ode no ma bi atoto wa ma wo eti upa uti wiase a ye papa upa ye bone ono urade de otesoro wo hya wo ana wadi kaso atu won wo kwodwo bu man ma wati won ne se hwesoro ne fom se de mu wa fa na ekron se wo ye boni bi a eka me yankopon ana wan kasa wo nua nipa wo ne ti na wo boni pira no ana se wo ye obi papa wo nua wo ne ti wi ase we mu ana wo papa wa ye no ye ka no nti osu obesusu wo nipa nsa no adwuma wo ne ye so aba eti wo se ampani ampa
1: Otumfo nchia temu.
2: Otumfo nchia temu.
1: Onye mumu yosem.
2: Nchia ke urade.
1: Amen.
2: Onchia temu odo watre wiase aye papa. No de bodi atua uka. Watre wiase bone no de papa atua uka. Dabi. Ye ka otimodrefo a wani urade. Mema wadi sua bi. Deuteronomy chapter 28. Verse 1. Tobu asida kro kan ni nyina. Na hu so Onyankopon de timu odere pa. Cheke urade
1: imi
2: so ne patra boni mu bebre ya ha urade wajiga wase mi meti mi ama wa wale yire na obi ne wira ade ade
1: ada bible be true enzu ni mu aba
2: otum kase obeti mi ama wa ye adwuma na su adwuma no kura no umfa bi ntwa aduane ni because obi de no wa fashe ne ba ne yire obi de nipa ko ji sikaduro na su sika no ba ye no ontimi nibi doctor say manenwe akoko onwe krokokoko woni dabodabo onwa ponche na monchi koshia last minute kura no woni nchen na wie ye kura sikire na woti wiase na woni nchen ni asikire anwa akoko nam nwidwan nam nwa ponche nam na woti wiase no mo ye de o se no makwa Nshake urade.
1: Amen.
2: Na dia ne ne kafa. Kase ne paki fie na nim. Ebi wo kwa so. Abrosan na twa so foi. Wo tie animu. Security. Wani bi. na so wo kwoto security ni wa hunu ti na pa no da ho a chikani twamu a ese wo nhwe no wo hwe wo di bi kana no ne ene obefiri wiase kwampa wan faso anya no ho nti bible na kan wo di tronom 28 say wanu ankasa obebre no ho nti mi nibi na ne yiri mpo no ono yakopo be ma obi
1: enada
2: upe wati modene fo a wani awurade na kwan ehu we dangerous mamen kaye ma mimie job 5:18 na shan do ma bi a awurade ye
1: ono na
2: job 5:18
1: na ono na awurade na opira
2: ono awurade no ene opira
1: ene okichire so
2: ene osaye de wato awurade no opira etu ojika otum sese de pagutu wo sabrim ye patu wo sabrim nye example ona no ho ya homti nkira kwan so ono a brekum kwan so ono a bechem ena no so playing so nkohwe asia 207 se ma san de me ho akwaje ese akapo so de ship enti awurade akase
1: wonu
2: obetua onipa biala kase de n'adwuma rie wotu obesusu onipa biala nsa de adwuma no dia ma no anything na ukọ problems na chapter 12 verse 14 na wase
1: onipa nu mu aba
2: osei
1: onipa nu mu aba
2: onipa nanu mu aba
1: no de bedi papa me
2: e no de bedi papa me
1: onipa nsa no ade no
2: na onipa wo nsa no ade no
1: obedane ama no
2: obedane no de ama wo didi wo di sha fam ne no eno an e be fifia mu akotwa ji se de ku ani de aburo bankani ba yira sha ho ji se school bi na wo kwa abrante ye hweso hwe na school na wo kwa na eno ni edu a wo de sha wa that ye be fifia mu akotwa ishaka urade
1: imi
2: itu ya wadwe sa wo maami bi na wo ye na bro wo papa bi na wo ye na bro wo ko school na wo dwane kofie wo nhia de wo ngire ho na wo nya de wadwe sa wo maami no papa school fees no mutua no ana wo kwa ma wo mu a that ye wan kasa beba wo kurobom ishaka urade
1: imi
2: eti wo sha bibi a wo ye ne na no ebeba wo daachi asetremu ablabom eti cheye na dua wudi asi wona no ankwankwa ye dua ebe se wudachi because we are second our problems bibusam etre du ba ko problem chapter 11 verse 27 wasaka se mu
1: your papa pa chiri kwan no
2: eti di your papa pa chiri kwan no
1: ohwe ani so
2: ohwehwe ani so
1: na do di boni achiri no
2: na di odi boni achiri no
1: eba ni so
2: boni na ene beba ni so papa bi okro bi wo wase kropon sa do ye friend mosia so ye friend ejabob na ni di ni no wonam se ni timu odene na ubokwa ni fie kwadu ablobe wei ni timu odini ji obi amfa no hwe ni mako tume bre mako odiodua no ofie ho no teto wonye ye e na obre so no kwa ntumi ni obi aso ntumi ntibi otume bre sa na apuragu pom na fifi ni wasan don ni se nwira da kron kwala ni nimse papa ne no kwala mi ni miensa nti wo ma fa koko boto na ba kwa fudu kube no iti no ma atere koko boto mcho chi kube na na beto boto num ene ba ko feli wosoro e ba na bo kube no ni feli an to boto num ene fa nche na chim sa na papa ne da ho osole ya no yi ni tuo dobro ba oba ya no de be jira kube na se no de hwe asoro akra ni tisoro ono ehu wenu mse papa ne to no ja no ho mikodwo na me ba wo se fam krim otena sese e no anu no ene wati hwili ɛna wanya 22 years roman father bi kura ne de hwi ne man ɔpa ne to asasa na roman father bi ba chair ne hwi ɛna wati hwi ni
1: mi ko je na me ba no
2: papa no bubu da 15 years akra ne tito ai papa ne bubu agudam sa owu ya kura nya abso miensa papa ne so bubu gudam fie dunum mana chi nyina ye kuro wo mama na duane o mu bie pru sei no mo de duane na to eti eda owu ye no obi anhu 4 to 5 days no ana mantem ho bon ana omu ko hu se papa na wu da nem om ko na chi nyina pro loto a any crazy ya wo mu yishu ya ansana wo mu tuma ko sie papa no loto pa ye shegu baketim ni nsuom mantem ho ni nyina akra ne bubu ye no papa ne su bewu no obubu gu ho nshake urade eti bibia wo ye no ye ne ye na sha wo se wiase a wote no wo shishi wo bia na obi su abesishi wo nko obi aku no ho na obi abawo de ho nshake urade wo nko obi ayiro ho because de wo gu bia no na no me ne madam fo sofo baako Oso ati wose ho se papa bi sofo we die mani gani sofo makwachi obi ne meyere wo medam ehwa na sofo se nyakoma tena se wo de nyakoma awurade mo obotre uhun ye ose sofo me se na me ya bafra na sofo ne se na me mpacho we die me nsu wani abresu mbusi asam kakra wo ba wi aso afo obi yere da akwanso sofo I say ete sex ni mu ache sofo ache na sofo ni so obusa ne se na woni ne da se no so me ne da ba am se se 3 o se 4 na sofo ni gaja ni aka o last 3 ka o last 3 ko si de u ye na sa si su nyina eti ene obi hwe ne ye ne obi hwe ne best school a ablante ye wachi na she we dem ho akora ma mi term a wu hwe na bontena betun fu so nko suade ye na wo de na kwa she dem ho wo ne problem da che wo ma wo bo wu se yes she na wiase wu nua kwadu na wo kwatu man kani teacher ni a wo man kofo man ko school da che da wanim obi kuro na obata ho a wonne problem eda ubenya bi no re ha okura wo dia ne dia sister na wu o na wo dia wo di wani ba ho se wo kunu wo twia fa so kwae bodi nye ju o wi ase aye careful check out urade because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say
1: sa wo se
2: o se sa wo se
1: ye nim wei
2: aha
1: de okela koma ni hunu mu
2: o se de okura koma no o hunu mu ana
1: nda obetuo nipa ka
2: nti nyankopon se obetuo wo nipa ka
1: se de ne ye
2: se de ono ane ne ye ye de ade
1: etie
2: obetuo wo nipa ka se de wo nipa wa wo ne ye etie the Christianity chapter 10 verse 8
1: duo tu amena no
2: Christianity 10:8 wo tu amena no yo tu amena no
1: emu na obahie
2: emu na obahie
1: obahie
2: yo tu amena no emu na obahie
1: obahie
2: me kai me kwala blem ni edi boni bi ni e won fie bi ni e frɛ na aponche agbɔgese kane nna na omde ye park na afu kwan fu na bi wo so a ye post ko awi a person ko awi a na wa be home ne wa san ko bi na ya ko so ha ne ha afu kwan no na ya bo po ya bobo bo po na na nko fo tete hwe na ya sisa champion ne to pa na se na ya sire ye kro mo hene be chefan na me ma me se ye nko nko fo aduane mra anya saa wo mo start ya fashion no a obi a ntum nsie fukwan so kime mikuta tai na mdi na chi na me di anim na mu hu sha kwan na fu ansensan ni wo ho a metumi asisi po no na adwum bo ni kime sha be di akire kime dro me so ansensan we na madwane me so we na madwane me si po ba etre.
1: That's right.
2: Me ye nyina so na me hwe ma me sha ma me hwe na chi anu me gai eti mba mi ko twetwa no bo de tutu ni banka di bibia gu so wie ya me fa o ma mi jesi ni e na no wo mo de shabo chi ya no fresh na mi mi di akire na me toto tai eti sa danu a me ne mi ma me ba no ye me ye sipo mi sipo no wie ya no obi a me fa kwan no so me ma mi duru ho na first one du bra wane ne board ye ne de bank ne ne mako ne ne kontomla watiti nyira enwa bi ofa no okwam na ne nam no ho
1: wa yi ma mi ahwe wo
2: me ma mi ne wa loko wo fom wo yi aduane ne so esese ekofie anko ade achi a obi ansi efu kwan so kima papa oluma bi o woduru wa o nsu firi na kura oduru ya no se na ebu akwa mi ya yin enu o meji so ofo so de aduane ne soa na oduru kura ti a wa fra o sister ya ma na beji ye lodu bodi a ma mi pan mu elodu ye lodu aduane ne ye nja ba kokora ho enani nei mi mu sanu ama na me so aye no me si mi mu enane nei fast no kwa de any 1 week am mu ntutu me eno no disa nkwara betietia mi mu a sa bone na me di ye no eho adura ma to wardrobe store ni ye di bodi any time na me kon ko shem eho na bo say yes die ugu no nshake urade eti bibia yeye no se wiase wem no yeye careful enda o mame de to ho wafa o mame bag wo biem na do safa akire pe one problem u benyan kwala ni bia enda o bo se yes enda o mame shuma wa wo nko u benyan kwala ni bi u bo ho se yes ɛnɔ ma mi sua aduane ɛne wadwane wobɛnya nkwalaa ne bi made srɛde ne sɛ wobɛnya nkwa tenten finish na wo so wanyina duru sɛ wo maame na watena wiase na woma so abɛto woma so ayɛ te sɛ wo finish biribia a woyɛ no ɛyɛ dua bi na wodua papa ɔbɔne o ɛbɛba nkurobom ɛti hwɛ yɛ na deɛ wode si wɔ ne no ɛbɛfifie a ansɔre antia wo daakye ya moskasa fako school wa unuru school na da koshe game machine awoto o madi bi ba yo sa na ekro ti je because de ye gu ni nei eno ane ye daache eti ababia la wu gu no Isaiah chapter 40 verse 10 I can say
1: fi erade nyankopo di to me eba
2: aha
1: na ne basa di nanim
2: na basa edi nanim o tumi mu
1: she na ketia ka ne ho
2: sai yakobo no na ketia ka ne ho
1: na nanam di nanim
2: na ketia ka ne ho ana nanam she
1: di nanim
2: ye ye no obe sha nanam bo sem ka she ma bible ne pa obe sha nanam because Isaiah 62 verse 11
1: she wadi amwate kudu ta sewie no ha
2: aha
1: munka cho zan ba wa se
2: aha
1: she unkwaje eb
2: unkwaje ba
1: she na katua ka no ho
2: she na katua ka no ho
1: na na mu she di nanim
2: na na mu she den
1: di nanim
2: an na mu she Isaiah 74 o kan sem bi Isaiah chapter 7 verse 4
1: Ezekiel chapter 7
2: verse 4
1: 7 verse 4 no. Was it many any wo adona? Na me hu mo bo.
2: Oh hu mo bo.
1: Na wakwa na mema na ba wo so.
2: Onyakopo se na ni no wa do na oh hu mo bo.
1: Wa kwan.
2: Na wanka se wa kwan.
1: Na mema na ba wo so.
2: Na mema na ba wo so. Wa kwan. Wa kwan. Akwan ya wa wo nam so. Eno a na wo awura de se mema na ba wo so. Akwan ya wo nam so no. Suo. Bible na ka ti wo se. Ekwaya wo nipa nam so no eno ana daache obema na ba so wankasa nkasa wo so Ezekiel chapter 22 verse 31 no e kan say bi say
1: verse 31
2: aha
1: e ti mefie ba bu shegu won so
2: aha
1: ma dwe won ani breja nemu
2: aha
1: na me de won abla bobo won ati fi
2: oh tie oba dwro won ani bre nyina mu na ode wankasa wa abla bo
1: ebo won ati fi
2: ebuwa won ati fi finish wa abla bo a wo bo no wasi wa dibebu wa wetifi daachi. Nana mekachi rao. Jie ye tuye nina ya bako wa babe tom. Nana mekachi rao se madem biya ono. Okachi rao ni bebi se omu uko miti. Inti ni klasi ni bako, klasi pupeti no. When ye sisa book. Na akora bi obeka sakrasu obi ano onchiro ni din madam ne kawie ya ano no nya ko madam na mfa mpio ano no o receive call no wo crash wa eti okasa wie ya na school boy ne chiro ni din madam na ko ye mi ni miti e wi oba ya ano se eh wo Joseph buku no fama me na me hwe omo kasai madam na ni din da soro o si na midi ye madam na school boy ne se madam me so ka sai obi obeka sa class ye bia ye njiro ne bi wunya call no o so class he ya na wujinai etu so ye bi chese de ye dua nyina madam ni dua ai eno wakwa ba ba den abetu check on Yankopon. The Jeremiah chapter 21, verse 14. Okay, assembly.
1: 21, verse 14.
2: Aha.
1: 21, 14.
2: Aha. Jeremiah 21,
1: 14. Remember, I'm going to
2: tell
1: you. Remember, I'm going to tell
2: you. Remember, I'm going to tell you.
1: Yes.
2: Remember, I'm going to tell you.
1: Remember, I'm
2: going to tell you. Why would you see? Romans 2, 6 to 11. They are family. You know, you
1: Romans 2 verse 6 to 11.
2: What say?
1: Ono no beju sunipa enyina nyuma so dia ma wo maako maako.
2: Wo say Onyankopon no obesusu. Obesusu. Wo nipa.
1: Onyuma so dia.
2: Na djuma so dia.
1: Ama na maako maako.
2: Ama wo maako maako. Bo shem kese ma Bible no. Wo nipa wankasa wo ne yeso dia no. Ana so obesusu ama wo maako maako maako. Tibi bia ye twaso.
1: O se obeju so onyuma so ade ma o maako maako.
2: Aha.
1: Wona ode papa yebu buasito.
2: Nseke urade.
1: Ehwe ni monyam.
2: So we ya papa, wode papa so aketua na beba.
1: Ni eni.
2: Ana wo ye obone so a, wode bone so aketua na bere.
1: Bema.
2: Se de wundu aguro nte banche. Sa na chi. Di bibia ye ye no ye nye careful. Eti apofo je bo onyum bi na mi de pa. O se asase ayeti suwei eye kurukuruwa etwa ne ho abribia ekwa na besi na chi eti wo twi adwa dwompa wo ye bibia ya de pa fise dia ugu no eno a na so said ya den sitie because Galatians chapter 6 verse 7 aka say
1: mo na adam
2: ho
1: to nyankopon si na chi
2: na ono nyankopon no ye ye den
1: si na chi
2: esa se di oni pa gu no
1: no na obi twa
2: na no Friday. Friday ye twa mi enu na awotwe. Madam Fubu Manzi. Beko akwe ye play plaster. Ni ha me ha me. Ah. Akwa no a ono okosho obi wasie ho no. Ma sister eko play play. Sister ye hu ache no. Wanam tafo asie ho nsu ato no mele bi. Last 2 weeks, 3 weeks ya. Me hu ache sister. Wa hu. Uye fitani ni wahu no so wahu nimpa eti wo kire na se mu a kire o se me dia ha de me namo a ya na me shuru pa o uzu hu se ehu a kire no e na ono so keka se me so first na me nguye no me duru ha e shuru a na me shuru na sister ni di hu na ki oni ne ba ne ne nka tie ga chance bangula ngpan ne wo ple ple Friday we are and then now watch and run now watch Sam madam for do kwa yes anwa Friday you che me eyi na watch because ni che o mazi ya presta ne ha ni nan hu ya onu so moto watch moto achi mo moto the na say the wey play play no me do run us ye so for boni nyo na say there so to hwe sister na money play play no so for hwe madam fu bi minya ka wo na odi moto farmi eni o odi moto da ko shi obi private car mo no ti echire no wo firi moto na chi ato private car nanim ma ne ho plaster na mse na se wo di ontim fa nya adwo se ma mahazo a nkwala ne ba wiame to dia ba adwuma pos enti wiase boni nye ye te ho a bibia ye ye no wo se wiase wo bia no Jesus so hu se ade we ya me ye nti dachi se nkes se me ye dibidi me nti Jesus se ade biela wo pese nipa nyama wo no so le jina won chu nshake unade eti anumrai asama ye de blow ne se de onipa agu na sase we su bia obetwa eti mum ye nya careful na ya kwa mu ya nantie mu ya kasa mu ya didie mu ya bibiala yeye no ewiase we mu no da che beba yinkuro bomti moma yenhwe ya kwa yi ye sese ya kwa ye nantete ne ne kronkron yi pepe yem ye ma ye bibia yeye no enye pepepe na da che urade de so akatu abran ya anko akoye akatu a ebe soli na atia ye da che urade shira wo pray awo yesu kristo di mu amen o de offering by a fabatum na yema sofo mompa insta so maye na yempon offering bi a o de by fabatum awurade nhira o offering bi a de by fabatum na yempon

0: amen
1: oba do okuru da ho na nadwo ba ko yale a ba ko de ba ko ba ko hospital
0: yes
1: na wo so a wo wale ya wo ga da ho no wo yale ya nadwo a
0: nketenkete
1: ba wo ba wu hallelujah
0: amen
1: ye ti na bible no awurade ade ji awade ho no
0: yes
1: wo si nipa bia no da nadwo a wo ho ba ye won hye
0: baye won hye
1: hallelujah
0: yes
1: na ba ko yale ya ba ko de ba ko ba ko hospital
0: yes
1: to aswa
0: wo si na ba ko fu a hwi ase a obi nka ne ho no
1: ba ko fu a wo da na nadwo nketenkete chiwa
0: obi nka no no e ma ne so no enue
1: enue hallelujah
0: amen
1: eti twaswa
0: be na so on ba nu da
1: na bible say on ba nu da
0: wo ho ye won hye
1: wo ho ye won hye
0: na ba ko fo de
1: na ba ko fo de
0: on ba si de na ye won
1: hallelujah
0: amen
1: June July
0: eh
1: weather ni cool
0: eh
1: January December eti je fo bre
0: yes
1: mu wale na mu nyan pratie no ka emi ma me ba
0: amen
1: wo si se ni ba mi enu wale no da wo ho ba ye won hye
0: na ba ko fo de
1: na ba ko fo de
0: be si de na ho ye won hye
1: o ba de na ho ye won hye
0: na so betua omu baako a
1: na ebetua omu mu baako a
0: banu ni badi asie
1: ni enu ni badi ade beka bom ni na diasie
0: na homa ebo ahoma ebo homi ansa no ententem
1: na bible say ahoma say ebo homi ansa
0: ententem
1: na chese oba ni okunu ene ba
0: yes
1: ahoma ebo homi ansa no ay oba ni okunu ene ba oba ni okunu wale ade ebeka oma ya mi ansa ye ba
0: yes
1: eti urade die because o to jacobon na ni nshirapa ni yefunu mu ade
0: sa
1: urade oboni obo awade se nipa firi mu mla na mu metra ha ni yensom no
0: yes
1: wa mon prince yennyem ni yennyimu
0: dabi
1: shege urade din da
0: amen
1: eti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 shege urade kene wo malaki chapter 2 verse 14 no
0: malaki 2 verse 14
1: aha
0: what say na mokase
1: na mokase
0: enam dia so
1: enam dia so
0: ebi se urade ye woni omran tibre mo yire
1: entem da si ni woni omran tibre mo yire ebla mu jira ho for better for worship
0: yes sa
1: urade ye mu dansini
0: sa
1: ene for better for worship ni nya adwuma
0: dabi
1: shege urade din
0: amen
1: for better for worship no enya adwuma eye for better for better ye pade ye denko a
0: ye denko ade enwuno ba ye mpe
1: be ma adwuma sey a na oba ahyase ye na obi hebu waba so bema so adwuma sase sɛ ɛkɔsoro a na wɔsase edi nkwasi asɛm wɔ fie
0: ɔfa bi ka ho
1: hallelujah
0: amen
1: opia ho bache na onum na ɔba fie tu ɔfo krok
0: yes
1: na adwuma sase ɛkɔsoro nti wɔdi mɛ nsɛm kyerɛ ne yere
0: saa
1: bible ne sɛ bra mu gyina hɔ a mo yɛ for better for worse no awurade ayɛ mu dansini
0: saa
1: hallelujah
0: amen
1: tu asoɛ
0: ɔse awurade ayɛ wo nom nante bɛ mo yɛ ntɛm dansini
1: awurade ayɛ wo nom nante bɛ ɔkyerɛ wo nante yiri mu a na kyɛ sɛ wofi awa dano na wowale
0: fo shaka wa no
1: onyakopo gyina finfini ho
0: sa
1: eti for better for worse ena ne yagade ne ma wo sɛ wo na kure ye ne dia mede me bɛn ma wo nkwa da nyina no sabla na urade ye mu danseni
0: yes
1: eti sɛ kɔduru ba bi na sɛ wo gya wo yiri wo gya wo kuna wo problem
0: yes
1: hallelujah
0: amen
1: to aswa
0: ɔne na wo twa ne nkontompo
1: efesefa ba ne sa enye wo gya wo yiri na sɛ wo gya wo kuna ana ugu awade ano a ensofo abugu awade amuntie
0: eh
1: ena fofo abugu awade amuntie bible say so ugu awade na enya awade ano na wacha no kontompo
0: ocho nyankopo kontompo
1: ocho nyankopo mua
0: wacha no kontompo
1: na wa betwa awade kontompo do watra sase yeshua wa ujejeje to aso e
0: na so ono no hunkafo na wapam yele
1: bible say waso ono no hunkafo o ade wapam yele woni na pam ahyebo eti mu fa awade ano nko awiye ana busua bebre egu kofo awade
0: onwo ba nti
1: ko high court wo kohwe hallelujah
0: eba ma nti
1: eba ma mu nti na
0: amena na to na
1: so o twa ba
0: da bi o
1: o ka se eba ye papers ne dia corporate press a complainte dodo a ye pe
0: epe mena na to na so
1: ewa di na ma ba hallelujah
0: amen
1: buni ba bi aba wa ade na ko fa bi mra no
0: epe mena na to na so
1: ewa di na ma nye nipa na ma
0: da bi
1: eti se sister ne ngo bla ne ngo wa na no ntre se gu awade ano
0: da bi o
1: ye ba to aso to aso e
0: wa se dunum no na baakopɛ na wɔhohom ka ya bi
1: aha
0: na ade na baako na ɔhwɛ nyankopɔ ho ase fo betumi
1: ayɛ saa
0: eti mhwɛ mu ho yie mu hohom ho
1: hallelujah
0: na ntwa omlante blɛ mo yere nkotompo
1: nkotompo ɔse hohom mu nimpa no ɛna ɛyɛ saa o ewiasefo ɛna apetition snap awade no ɛda so wɔ hɔ
0: ɔwɔ
1: wedi ni gu because ɛkwa yɛ fa so ma mɛma no bɔ nkwahyɛ ka no ɛhyɛ nakoma mu eti oba di din kwasi asem kakra bi a na koma na hura kɔsoro cheke urade din da wo se urade ne wacha no ne hweye nti ukɔ Hebrews chapter 13 verse 4
0: Hebrews 13:4
1: Hebrews 13:4.
0: Munia wadie ni.
1: Bible say awade ye ni ni ni.
0: Na munwa wadie pa ho fin.
1: Na munwa wadie pa ho dia de. Efi.
0: Se nyama mofo de.
1: Efi se adwama mofo de.
0: Ye wale sefo
1: de. Ye wale sefo de.
0: Onyako bebu ona ten.
1: Obi awaja me yere. Obi awaja ni kuro onyako bebu atan.
0: Yes.
1: Ye ti awade pa wale ja ye. No pe awade say ye. Every I'm a friend abe dia de. Ebe mu no.
0: Sa.
1: Shaka wadi din.
0: Amen.
1: Wase.
0: Muni awadie ni.
1: Muni awadie ni.
0: Na mungu awadie mpa hufin.
1: Na muni mungu ya de ade.
0: Mungu awadie pa hufin.
1: Eti muni ya. Sofwa. O church member. Aba chile chile. Oni nukunu. Awari semu achira u. Na nukunu no. Enko wa so ni binti. Uka chila nesa u. Nesa bako. Chuchu ntidu ya wuncha. Na unko unko jaya nukunu no. Sofwa u tiye miye tiye niye pa. Babu sa awadie ye ni nini.
0: Me ngwa wadi mpa hufi.
1: Ma ye ngwa wadi mpa hufi.
0: Nyamamafo de.
1: Na adwamafo.
0: Ana wale sey.
1: Ana wale sey fo de.
0: Ene
1: e ma bebre. Egwa wadi mpa hufi.
0: Yes.
1: Ye kunu ma wale wale wa akotra burochire. Wotukwa jale kunu oga na akotra burochire bura jaman.
0: Sa.
1: Be ma so jale yire oga na akotra burochire bura jaman. Enkra tanti.
0: Sa.
1: Wodu obi awale wo ha bro wo kunu wo ha. Eyi na edeba ewiase ede wo ko. Say papers where I'm found go heaven. Shaka radi din da. Bible say awade adinini.
0: Mengu hunfi.
1: Mengu awade hunfi.
0: Se nyamamofo de.
1: Efi say jamamfo de.
0: Ana
1: wale say efo de. Onyakopo bebu wo maten. Eti obi a waja ne kuro obi a waja ne yire. Wa na mosumo obi a wade agu.
0: Eh.
1: Wo problem pa pa pa pa pa. Wo problem pa pa pa pa. Na Esa intina Esa chapter 20 verse 12. When Yakupon in the Mlan Shame di Kaibano, what you shame? And last summer di Kayo, when Yakupon the Bible, Exodus chapter 20, verse 12. Bumpa while you go into shame, or trust him say,
0: do I get on any?
1: Exodus chapter 20, verse 14.
0: What say? In Sayawa, dear,
1: and yet, daddy,
0: in Sayawa,
1: it's when Yakupon was in the Mlan Shame di Kaibano, what trust him,
0: sir?
1: Shawa, dear, dear, yenini,
0: sir.
1: But you know what I am Pamufi. And me and my wadi and yet in train, uncle for how baby in Mlan,
0: sir.
1: Yanko bonkwa siyaka wa wadiya hon. Onyakopo onipa na obo anono. Wadi obo anu wanyene hei.
0: Sa.
1: Eti wuso wude ma consider.
0: Consider.
1: Bible say consider.
0: Teso.
1: Hallelujah.
0: Anyele so.
1: Asu wadu mbo wadile dodo.
0: Sa.
1: Sister milio wada hei.
0: Hey, hey.
1: Obanu wa ye diamond. Hallelujah.
0: Amen.
1: 30 milio wada hei. 20 milio. Na manu wane yo.
0: Hmm.
1: Obe abi tumika chile ni kruse hei.
0: Me bo odin
1: Angelina cry me ho fesin no
0: sa
1: wono cry ye kwai no ho ade no ye Genesis 5 million na me ni Angelina me cry de 8000 cry de mabushafo ajiu ye cry wo ba kwa hia ke emi ma me pa
0: amen
1: na okuru ba kokotu 8 million na gu na fe wo ba tra wade na se a na wo sha se wo ye adwuma tete kan wa e na ba jiji obedie
0: sa
1: e na ma wade ni gu no asofa me yes sika ni nyina ma enkrofo dia benum koku ne moto asolo ko e different rush no mo mu ye dede o wani asen so safo no omo nsha mvrepu no mo
0: da bi
1: hwehwehwe do finalo finalo kisino kisino wow
0: 5 1 cd no da shim
1: na ye bu eketem ne ko hallelujah
0: amen
1: e tu onyakopo de ne mra shamba no wo tro shem she ye de ade en she ye wade e ebubu ya wade second one e ba no Deuteronomy no chapter 5
0: Verse 18
1: no.
0: Na ensaya wadi.
1: Na wasa trashim. Mla se first one ni bubu ye no. Wadi second one ba no wasa trashim.
0: Sa.
1: Se nya de ade.
0: Ensaya wadi e.
1: Ensaya wadi e. Hallelujah.
0: Amen.
1: Eti shade obi. Shade obi. Oh Proverbs chapter 6. 32 verse 35. Proverbs chapter 6 32 to 35. Na numu ye ja no ma blanche ye. So wo kofia kwa akoye oba ho ade e. Na ne ma me ne papa a charge o. Na di omba je no okoye oba ho ade a babo na ko ni tu babo no okoye oba ho ade a de na ma me ne papa be kase fabla bia fabra fako ma won okase fa peteji bla fa peteji ko okase snapa fako okase nsa fako okene ntwi adwan bibi bia le be fra na ne eja baba a wo se wo je no fama no enka so ye kristo ni nti untu snap babo na nka ne sa ka emi ma me pa wo se fama mla ma dia ma mla dia de ese no etu ko na se wo se dia wo je no fama no Tintina anu anu obeji, upesa wudani nisika, nato osi wampira, diye nakume mupe no, fama ni nafa uiriko, nefa sumjemla. Hallelujah.
0: Amen.
1: Etu wanyakupo, weja wadiye mutumi, adi mana, enieja, wanfa masofuo. wafa ma sofo e na obi tumi ye ne yero ho ade wa brochire ne maame ne ne papa ati gana ha nimu ahwe ne akwa kofa obi maame abe gina ho se ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade e na ehu awade ne mbo sha ga urade din
0: amen
1: etu hwe Proverbs chapter 6:32-35
0: wa se the offer a yire no enity
1: bible say esa se urade na ne gi awade ho nti no obi offer obi yire no
0: enity
1: hallelujah
0: na do yesa no
1: he bible say obi ofo obi yire no
0: wode sene kra
1: oye bi ade
0: wode sene kra
1: yo ofo obi yire no ye kasa woni tie a wadwene nya adwuma obi agya ne yire wotu kwa wona wani atie hallelujah
0: amen
1: udi obi yire chisa acha se wona oni peter se na we aloma peter se wona oni me we bible ne se menka kire o se de ofo obi yire no wani ti to aso
0: e yesa wode sene kra
1: na wo yesa wode se wo kra
0: na e ma ne nim guasie no
1: obi bible se obi ofo obi yire no e ma Eden guashie eno benya twaso
0: na hohura no ompepa
1: na nim guashie no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu bible say wonim guashie ompepa da wona mane yetre woma na mane yetre tre wonsha akora we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chee ne hwe na ma nani ase nyina papa ye no hallelujah
0: amen
1: wosi wonim guashie ompepa da
0: sa
1: hey o dia wuduru ha uturu fie na ho na odi abusa se ablantia bia na ote wo kofa obeyire ma ye bo no no ye be kire wo efie no e wo ha hallelujah
0: amen
1: o si di ofo obeyire no toaso ma me
0: o si oniti
1: waniti
0: na wo de se ne kra
1: wo de se ne kra
0: na e ma ne nimguasie na obenya
1: obi ofo obeyire ana obi odi obi kunu no e ma ne nimguasie na obenya
0: na ninkunu ni obelma bu fushie
1: bible se ninkunu ani obelma bu fushie
0: na awrato da no emfiri mu mfi
1: na awrato da no omfiri mu mfi da judgment day obi ofo obi yire ni obi ofo obi kunu ade obi a wo sey awade aware sey fo bible say judgment day awrato da no wo mu mfiri mu mfi da twaso
0: asi
1: hallelujah
0: amen
1: wo si wo mu mfiri mu mfi da
0: sa
1: eti Jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 anan mri ajanum esabia ye ka che mu fa judgment o 23 verse 10
0: wose na aware sey fo
1: na bible say aware sey fo
0: asha sasene so ma
1: look at the Ghana and aware sey ye I say fo ju no ade ati na ade sey nyina ye wale gum na egugu ye sey wale tell be kan ho na 20 nsu agu etitem bia mikusu ameka se krobia na dwo so koja na yire koja na kru minua oti nsem ye asachira sachira papa na urade nkasa nkira wo na urade on two for wose na wale self ade ade asha asase no so ma twatwa
0: na no minti asase no dia bobo
1: aware sey yenti asase no yaden
0: edia bobo
1: edia bobo hallelujah
0: amen
1: aware sey yenti asase no yaden
0: dia bobo
1: edia bobo gana asase ya sey nyina ene ye duaduane a dis ye de fertilizer gu asye nyina ye aware sey ye ay abasase ni dia bobo ene koko kura gisa o de fertilizer gu asye ninyina firi wayire wompra wokunu wompra boyfriend girlfriend wompra empram why was written ti ya obi yira ti ya ka hwetire wompese odi beye adwuma mi pe quotation ba ko a kire se ukoye oba nwade a jesa wo de kwa so dem ko bon kwa sia ka ye wedding ansana yakopo adiatum mi pe quotation ba ko a kire se sofo etumi jira na ani eja to me di obi bam e ma wale ebra ena ni eja enim ho ahwe me se se me nyasa quotation we pe me no be 0243 3255117 unya quotation ba kokora de mamie beja preaching mi tro challenge ma bible scholars ni na Matthew 19 no wase sai
0: wase aware ja ye ho asembisa
1: aware sai ja ye ho asembisa
0: na forasi fo ne pan ne che be
1: so ana forasi fo me so ne hweye
0: se obi wo ho kwan se
1: obi wo ho kwan se
0: asembia
1: nti
0: oja na yira
1: oja na yira na
0: obuase won se
1: ana obuase won se
0: monkenkan ne se
1: monkenkan se
0: efifitiasie no oba oba ne beema no
1: yo oba oba ne beema no
0: obelma ne oba no obo won
1: belma ne oba ana obo won
0: na o kan se
1: na o ka se
0: yenti no nipa beja na ja
1: yenti no nipa beja na ja
0: ne na ho
1: ene ne na
0: but no ko fam na yire
1: no den ho akwa de ade akwa fam na yire etu hwa ena ne eja wale a oba ne okunu wale a ni ya nti awale bia ewa abusua fie no ohwa entan entan nyina
0: sa
1: tokwantokwa bempa because o se nani eja no se mu wale a mu firi wo mu na makopem ho ba bia tena
0: sa
1: ti ablanti a woti wase ofie ma ne nyawo de propre na kope ba bi patena
0: sa
1: na unia no ma no begu awade no
0: yes
1: ka emi ma me pa
0: amen
1: me nua ba wudu kuna kotena busua fie bo pofofro hallelujah
0: de bi confusion
1: na confusion ba ba ho wose na ne agya moka mo hobom a monko ena ne agya eka mo bom wiya monte mo hofiri wo mumu na monko pe ba bi ntena
0: sa
1: monko ba mo sesen makokura na moba puto na moba dia ewa urade nsem
0: sa
1: hallelujah
0: amen
1: to aswa
0: wasi yenti onipa beje na jane na ho
1: onipa beje na jane ne na
0: wona ko fa
1: ne gele wona ko bata ne yire
0: onyina ko ye honam kro
1: na wonyina ko ye honam ba ko
0: dina wona so nya baanu bi
1: hallelujah
0: amen
1: ena ne eja ade moma awade awia mo ye honam ba ko awalefo mo nya honam ti abrancha ya ma oyire fa ufun kakra hallelujah
0: amen
1: ababa wa ya ma okunu fa ufun kakra adwom boni ti na oba na okunu obi ntumi fa de yonko fun
0: da bi
1: cheke urade din da
0: amen
1: adwom boni ti Obanu okro bi tumi fa ne yonko fun. Wo so mbe no ba ye wo number ko. Ablatia wo bo yire ma urade nkasa nkyerew. Hallelujah.
0: Amen.
1: Se de utumi mu ni padua no. Sa de urade so kasa kyerew. Urade wo fa ye bo ne che no nsiesie yen.
0: Amen.
1: Ye ya ya fu ma urade wo ye mabo. Hallelujah.
0: Amen.
1: Fiti sable ye sa kyera ya dwen. Awade e. Eye eh. Urade mo se enye problem o. Na su nipa ne ewo mu no. Oba adwene nye, be ma adwene nye. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ade ese ya wade ya party tire kan ho ya bufuo. Hallelujah.
0: Amen.
1: Awade oba so ho so be ukunu kwo soro na wa ba fom. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ukunu ba fom a na wo so ade ade wa kwo soro. Na se kwa negative plus negative a. Na peja wom. Hallelujah.
0: Amen.
1: Na Bible say wale saye fu be jira tem wom. To aso ai.
0: Enti di onyakopon di akabom no.
1: Enti di onyakopon di abom no.
0: Hwe na nipa bi anje timu.
1: Hwe na nipa bi anya de ai.
0: Anje timu.
1: Ana hwe se na ne agya etete awadeem.
0: Awo enti.
1: Ukunu nam nim so wo sika wo. Sa wo ne hwe. Yesu wa nam kra na opriti priti. Ukunu sa minim se adwuma ne kra ya ne de o. Sa yesu wa no na o adwuma mu a. O yesu ma soma no. Ukunu sa private care ya obe wari o de bai. Sa anya ne de a. O akosia betimi abema we pad na se we kura de o de kofa ye bo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia we ja bema we ye tiri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akambom no say ye hiawo say ya ho kire o ema nipa biala o ye ohino o ye president o o ye sofwo won a bible no wa wi ni nyina gu tiri mu a bible say ema obiala nya de ade entitim to aso e
0: o se
1: ah
0: Okachia no se.
1: Ana okachia se.
0: Ana Mose e mai kwase nye enya awade.
1: Ana Mose si ma kwanhye ye nya awade.
0: Wose won se.
1: Ana si won se.
0: Makumadin ti.
1: Makumadin
0: ti. Ana Mose ma mpan se.
1: Ana Mose si ka se.
0: Mo nya moyire no.
1: Ko jai wo yire.
0: Le vivita se no.
1: Le vivita se.
0: Na kente sa.
1: In the beginning Genesis 2 no. Wo ka Adam ne Eve bom no. Awade adwem no. Na kente sa wo.
0: Sa.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: To aswa.
0: Enti mese mo se.
1: Enti mese mo se.
0: Enya ajama monti.
1: Wo yira nko bo dwama, wo kura nko bo dwama.
0: Na se wo ja no a.
1: Na se wo ja na.
0: Na wo ma ona sawade.
1: Ti awade em. Eya dwaman ene owuo. Ye beba ho. Hallelujah. Se wo yira nko bo dwama ya utim ja no. Wo kura nko bo dwama ya utim ja no. But opa utim fa wade. Hallelujah. Utim opa utim ya de ade. E fa wade. Because o si yan fa yan fom so anche se de ejo wo soro no se de ade
0: ade che
1: ade che na mo de che na o san koye bia odia utumi ja no hallelujah
0: amen
1: because o si mo ni adwamanfo ani afra
0: sa
1: ani aware se yefo hallelujah
0: amen
1: na obi a ye adwamanfo wo mumu ne de munyi ne ntire muni ni nidi se de parpo babo se muni ne mo eto ye continuous obi a ye ntata so na se odi woni hu ne ba ko mieru mi ensa o se oji no afri wa bla bom Ade amakwan ma wode gya ye ba ye adwaman. Ana Romans 7 no so. To aso wa hama me. Ana wo ko Romans 7:2 ne so a owuo. Ade so tum tete awade yem ye nkan ho.
0: Sa.
1: To aso wa ha. Romans 7:2 no. Wo so ba wo so okunu ase. Ye de ne kunu mra ade ade. Achechere no. Eti so okunu no wu a otum wale. Na se ne kunu wale ne kunu wi di a. Wonye de ade. Na so fa de kunu ati a. Paya ware sha ye fo. Na babu so awade sey for so beja won chefa e wo jata die num twaso
0: ose
1: aha
0: e ti mse so yeja won monti
1: anya jama monti
0: no bija na yira
1: no bija na yira
0: wale fofura
1: no wale fofura
0: sa awade
1: hallelujah me yiru nko anya me de beja no wase awade
0: nya papa
1: wase yiru mu me hallelujah
0: amen
1: me ja no wase awade me kru num wi we ja no wase awade etu na okwa awade oso to bo ase bo mpa ye na ma woni te ho na wo pere na wo kɔfa deɛ yɛ mfa a na aduru baabi na sɛ wontimi na sɛ wankɔbɔ adwaman wanwu na sɛ wonam saa kwan no so gyae no a bible sɛ woayɛ a wɔne sɛyɛfo na obiara a ɔbɛwale deɛ toaso
0: ɛsɛfoɔ no sɛ ne
1: sɛsuafoɔ no sɛ ne sɛ
0: saa na onipa no yeri ntam teɛ deɛ
1: na suafoɔ sɛ ɛwurade sɛ saa na onipa no ne yere ntam te deɛ
0: a ɛnyɛ sɛ ɔwale
1: ɛneɛ awurade ɛne ɛna kyerɛ sɛ nsɛ sɛ yɛwale aha
0: ka kyerɛ wɔn sɛ
1: na ɔka kyerɛ wɔn sɛ
0: ɛnyɛ nipa nyina na bɛtumi
1: agye wei nipa nyinaa na ɛbɛtumi agye
0: gye wɔn a wɔde ama wɔn
1: ɛne wɔn ma wɔmde ama wɔn
0: na ɛtutufoɔ bi wɔ hɔ a
1: na ɛtutufoɔ bi wɔ hɔ a
0: ɔwɔ wɔn sɛne
1: nipa bi wɔ hɔ a yɛbɔ ne sɛ ɔno deɛ ɔba wiase ɔma wale bi ne paul na wo a wote akɔ no wɔ wo mu deɛ ɛsɛ sɛ wowaleɛ ka ɛmi ma me fa yɛwɔ bi wɔ hɔ a wode ɔbaa koraa bɛtumi agya ne nkyɛ mfie du koraa ne ɔbaa no hwee ɔbɛ bi wɔ hɔ de bɛma bi bɛto ne nkyɛ mfie num ɔtumi ɔmfa ho ɔbɛ bi wɔ hɔ nama nani kora ne bɛma so bible sɛ wo ɔno saa nnipa no deɛ ɛnitutufoɔ bi wɔ awurade na nade ama wɔn sɛ wɔn mo deɛ wɔn nante saa meyɛ nwale na wo a wote nka sɛ ɛsɛ sɛ wowale deɛ ɔsɛ wowale toa so ɛ nipa bi nso wɔ hɔ a obi wɔ hɔ a ɔsɛ ɔno heaven nti wɔmpɛ sɛ bɛma biaa bɛha no heaven nti wɔmpɛ sɛ ɔbaa biaa bɛyɛ de ade ebi ne paul toa so nti wo a wobɛtumi agye no ɛnyɛ nhyɛ ɔmfɔ so halleluya wopa ne wawale wompɛ so a mɛnwale ɛwɔ awurade nhyɛm na mmom sɛ woyɛ wadwene sɛ ɔnwale na wokɔboroboro adwaman deɛ a awurade ne wobɛgye no kyɛka awurade din daa ɛti ne wabie kwaa to ama wo sɛ wontumi nhyɛ wo ho so nti yɛde ade
0: wale
1: wale halleluya
0: amen
1: aha toa so 19 no fa 19 no ma me verse 19 waka hɔ
0: verse 19
1: aha
0: de wagya ne wo nani
1: verse 19 no
0: aha
1: ɛhɔ saa na ɔka verse 19 yɛ de wagya ne wo nani toa so
0: saa wɔ sɛ de wagya ne wo nani
1: aha
0: abranteɛ no ka kyerɛ no sɛ
1: na abranteɛ no ka kyerɛ
0: sɛ bɛde anwia so
1: medeɛ
0: naaka
1: bio
0: yesu ne sɛ
1: sɛ
0: wopɛ sɛ ɔkɔ nkwa mu
1: akɔtɔ
0: deɛ wowɔ
1: fama
0: ahiafoɔ
1: nyinabɛmahiafoɔ halleluya
0: amen
1: kyɛka awurade din
0: amen
1: ɛti 1 Corinthians 6:9
0: First Corinthians 6:9
1: 6:9
0: na wonim sɛ wɔn a wɔntene no
1: bible sɛ wonim sɛ wɔma wɔmɔ ntene no
0: ɛnkɔ nyankopɔn ahenni mu
1: ma
0: wɔnadaw
1: agyamamɔfoɔ
0: abosomsomfoɔ awaresɛyɛfoɔ
1: halleluya
0: amen
1: ɛtɛ sɛ yɛka ɔma ɔmosom abosom a awaresɛyɛfoɔ ka ho
0: yes
1: halleluya
0: amen
1: wokɔ Colossians 3 na verse 5 ɔbɛka akyerɛ wo ɛna Colossians 5 verse 3 no so bɛka akyerɛ wo sɛ yɛka abosomsomfoɔ a ɛnyɛ kwaku firi nom ɔma ɔmogya a ɔmɔyerenom ne ɔmɔmogya kurom ɔmo nyinaa yɛ abosomsomfoɔ te sɛ kwaku firi nom ɛte sɛ ayi antoa nom adwamanfoɔ nyinaa te sɛ saa mmerɛpɛm no yɛbɛpirikyia fa adwamammɔ ho wede ɛnyɛ adwamammɔ ho asɛm awaresɛyɛ ho asɛm ne yɛka
0: saa
1: wɔ se ɔma mɔntiri nya nyankopɔn ahemmie no hanom adwamanfoɔ awaresɛyɛfoɔ wɔyere wɔ mpra wɔkuru wɔ mpra meyere nkwa nyɛ meyere suba nyɛ me kuro nom wi me ɔnom nsa ɔyɛ basabasa wo nkwa asɔre nti magyaa no bible sɛ wokɔ 1 Corinthians 7 no a ɔso so ɔkɔ wale na sɛ ɔnni mpo no ɔnye nni a bible sɛ nyaa no
0: saa
1: na ɔno no nte aseɛ sɛ wo no wokɔ asɔre ɔno so som bosom nti ɔno no bɛkɔ a bible sɛ ne deɛ ma ne nkɔ ka ɛmi ma me paa na wo ɔho ate sɛdeɛ ɛbɛyɛ a womɛyɛ aware sɛ yɛ ni
0: saa
1: halleluya
0: amen
1: na bible sɛ obi a ɔbɛware deɛ yɛgyaa no no ɔno so ayɛde
0: ade
1: obi gyae ne yere na sɛ wo so wokɔfa
0: ɔsa awadeɛ
1: halleluya
0: amen
1: aberɛ bɛma no anaasɛ wɔbaa no nkɔ waree a wɔyɛ aware sɛ yɛfoɔ
0: saa
1: sɛ obi gyae ne yere na ɔkɔ ware foforɔ deɛ a asa ɔbaa no a ayɛ firii ɛde ɔtumi wale bɛma nso saa ogyae ne yere na ɔkɔ ware foforɔ a ɔbaa no tum na mmom sɛ ɔmo mmienu no wɔnwale wɔnwale na sɛ ɔkɔ wale a ɔbaa ɔne ne kuru ntam atete na ɔmo gu so ɔmo ka asɛm no na ɔkɔfa a bible sɛ yɛde ade wɔsɛ yɛ awadeɛ ɛti Revelation chapter 2:21-22 no Revelation chapter 2:21-22 ɛkae hɔ na afei atoa adwuma deɛ ne so
0: ɔse
1: hyɛka awurade din wɔsɛe
0: na mama ne berɛ sɛ
1: onyankopɔn so ama berɛ sɛe
0: ɔmfa saka mfiri
1: nagyamammɔmfa sa kyerɛ firi
0: adwamammɔmwansakyerɛ
1: a
0: hwɛ mede bɛto mpa so
1: halleluya
0: amen
1: bible no bɔne awurade de wɔ mbɛto mpa so judgment day na wahwe wɔn ɛyɛ awaresɛyɛfoɔ ne adwamanfoɔ halleluya
0: amen
1: ɛdeɛ nti awurade ɔmpɛ sɛ awaregya yɛ bɛba mmɔfra no ntie o because ɛna ne yɛgya no awurade de nkwala no ma mo no mu na wɔ sɛ motete akora no ma akora no bɛyɛ obesuro urade hallelujah
2: amen
1: etu ko Proverbs 22 verse 6 die ntira urade power le jaye no Proverbs chapter 22 verse 6 mebusha
0: chabafo ne kwa mfaso
1: it was say ena ne eja no mono mon kira bofra kwan a onye dia na ware say ye ba mo mo be da kira kwara ne kwan
2: dabi
1: etu hwe kwara aye stubborn nyina awori jaye ne man kwara aye stubborn
2: sa
1: enkwara street children sa ben nyina fira wari jaye
2: sa
1: papa ndi mame ni jaye dadadada
2: na
1: kwani ye mama su wo subi wo yemu aye nkwasi asu
0: so ja me dia
1: wono oba ni jaye
0: enkwara no so ene me
1: hwe yakopo be show rough hallelujah
2: amen
1: oba ni jawa mane nkwa ni ba bi nkwara ni yewu dia
0: yewu dia
1: urade be shira wo papa sa brandie wo yira ja wo na okọ na wafa wo mana wo hwe won shanka wo papa
2: amen
1: wose kira bo fra kwa ya wonfa so
0: na so nyini a
1: wonyini a
0: wonfire ho
1: ene abatan ene batan bo ho a obehu ne ba osori no onum no obeba na nkwala ni nyina da
2: sa
1: ye ni tam ye de hwe nkwala ma nkwala ye stubborn
2: sa
1: chaka urade din
2: amen
1: ate eti oba ene ba ma kira bo fra kwa ya wonfa so
0: na so onyini a
1: onyini a
0: wonfire
1: ho ene o kristo hwe okje first peter nma Chapter 3 verse 1 to 6. Na ye fan kwala le bi enu mato aso.
0: Sa. Petro medical ni yensa. O se oyire no mo bra pa.
1: Bible se eyire no mo bra pa.
0: Na sala na mo oyire no.
1: Sa na no mo oyire no.
0: Mo mra mo asema mo
1: ara. Hallelujah.
0: Amen.
1: Awurade mpa ware se jo se yire no. Mo mra mo asema mo amu kunu no.
0: Sa.
1: To aso e.
0: Na se bi no manti asema no so a.
1: Na se obi antie nyankopa asema a.
0: Na wa fa oyire no abra ba
1: papa. Papa ni ba oti fie mu no. Ya hwe wo ese de woni wo kunu sitie. Ese se ye hwe wo ni wo kunu se de o ma wade ye no sitie. Na ye kon do awade ye.
2: Sa.
1: Hallelujah.
2: Sa.
1: Ene de Christofo ma pa wade ye fie bi mpa. Obitum kasa so ma se ne yiri nti. Menwale da.
0: Menkwa so da.
1: To aso e.
0: Wa se se obehwe ma bra ba
1: ho tie so. Obehwe ma bra ba ho tie so.
0: Ewo suro mu.
1: Ewo suro mu.
0: Na mo ma hyade nya hunama
1: nya mo ma ma hyade nya hunama ni die
0: sawo
1: masawo
0: sikahye
1: na ntade shum empatia ni dressing emfa ba wade ni nkosi hwe to aso e
0: ne mo ma ho sisi nya akoma mu nipa wo hunu
1: hallelujah ene ema kwa wade a ye de kopa hunyade hallelujah
2: amen
1: onyaka fama wo kunu onyade a fabra eti die ni kunu beto ama ni bia wo mini sister bi ni mpa bo akota tie ti woda so firi bi gum Ade kwa na jini owiase. Hallelujah.
2: Amen.
1: Oba be sie tumi koton tuma less by 1.2. Na nukuru na ma pe bo sie kotu an college school fees. O simu mamu ma sese de
0: enya hunama ni de.
1: Enya hunama ni de. To aso e.
0: Ma nya honhoma ejuo.
1: Ma nya honhoma ejuo.
0: Eyeko.
1: O Kristo ni ba ma o dressing nya simple.
0: Simple.
1: To aso e.
0: Na se na san hu sie na ne boye din na.
1: San hu sie no. E na ne boye din. De o de wo sha no fofofo wo ha no. Awurade wo hunu sɛ ne boarding
0: ne kata hunu
1: na kye sɛ de wo hyɛ ne boarding na wo hunu no awurade wo hunu sɛ ne boofo
2: efo
1: hallelujah
2: amen
1: enti nhyɛ de nipa hwɛ na mo hwɛ de onyakopɔ yɛ de ade to aso e
0: wo sɛ na sana titimire mu no
1: titimire mu
0: e ma kronkron mo su onyakopɔ
1: ma kronkron papa bi su onyakopɔ
0: no ɔmo hyɛ wo mo ho
1: ɔmo hyɛ wo mo ho
0: ɛbrɛ wo ho ase
1: ɛso pɔ wo mo ntade yɛ nyina akyi ne yɛbrɛ yɛ ho ase
0: ama wo kronkron
1: ama yɛ kronkron me nua ba wo bu kronkron ana bible sɛ kronkron ne etire Yes, I know, Kai. Hallelujah.
2: Amen.
1: Christo Niba, Ubukru, Ojidi Niba, Kramoniba, Ubukru. Ukru Kabakum, what come you? Or come here, son, twas way.
0: Sana Sella, Etsi Abraham, Effendi Mula.
1: Sana Sella, Etsi Abraham,
0: Effendi Mula.
1: And a Christo Niba, Freddy Kru, Kosi Papa Kodjo Papa.
0: Black
1: Dada. Black Kodjo. Was so a friend Nula. Aha.
0: Ona se moye papa
1: ena se moye papa
0: na musu ahundie biala
1: na musu su ahundie biala
0: moye nema
1: moye diade
0: moye nema
1: moye nema itukwa Ephesians 5:25 na yen kan ho kwahwe progress no mami ko progress ukwa Ephesians 5:25 na wose kulunum so monno moyere no
2: sa
1: se de Kristo so da asafo no lodi no ho mai mai ablatie ya do yire ya kokoro yire
2: sa
1: ka sempa tira wo yire
2: oh
1: bebe bitum bie na no mekra meba wale okra no na Majuri ya me ma hudie ye ya mkoye ohu ade be makwa hia ka emi ma me pa
2: amen
1: ma hudie ye ya mekoye ohu ade krokro yire ka se patu ni trim e ma pa krokro na ma ma so pa krokro ye bi obi nyina pa krokro awale fo mo ka se pa ma mo ho na wade na ngu
0: bi to mo ho
1: ah wose mi no bi anu nka ya wade mom
2: sa
1: na ye ngu na yɛn kyerɛ kwan a nkwala no yɛ deade na wadeɛ no agu no ɛbɛda na mene mmienu atete nkwala no Proverbs chapter 20 verse 11 mebu sɛ bɛtrɛ deɛ no ɔse sɛ
0: abaframpo
1: yɛde nneyɛ ne hu no
0: sɛ nadeyɛ bɛyɛ
1: nadeyɛ bɛyɛ yi a
0: na atene
1: halleluya nti nkwala no akwala no ɛwɔ ɛna ne yɛgya nkyɛn a ɛna bɛ meyɛ hu sɛ akora wei suban hyɛ ne wom ɔhyɛ ɛtea no ɛgya te sankɔle ɛna te nkran akora no te kuma se yɛbɛda ne atete akora no halleluya awadeɛ no gu ma obi apae ne wei nkwala ɛtwituo wɔ nkɔfoɔ so nyinaa yɛ awaregyayɛ ɛna awaregyayɛ yɛtu ankadua ankabɛte pee ɛna abranteɛ sɛ woagya wɔ baa bi woapromise wɔ baa bi woapromise sister bi woapromise bra bi me nuabaa bɔ mɔden sɛ sɛ ɔwaleyɛ a woagya wo yere yayɛyɛ ma nkwala yɛ adorɔyɛ basabasabasabasa toa so ɔsɛ akorampo yɛde neyɛ na adeade abɔframpo ɛhu no afei yɛhu no wie a ne yɛatenetena koraa no ɛna ne yɛgya na ɛbɛtena hyɛ atenetena koraa no hyɛka awurade din daa ne yɛatete akoraa no na hyadeɛ bi ɛwɔ Proverbs 17:21 Proverbs chapter 17:21 ɔse sɛe
0: ɔse deɛ ɔwo ɔkwasea no
1: bible sɛe sɛ woamfa w'ani anhwɛ wo ba na wowo akɔla ama ne bɛyɛ kwasea a
0: deɛ ɔwo kwasea no
1: aha
0: ɔnya awerɛhoɔ
1: a wobɛte ne yɛakye wo ba wakɔnom wii
0: yes
1: wo ba na akɔbɔ korɔ no a yɛku no no bible sɛ ɛna ne yɛgya moantena hyea ntete mo ma yie na sɛ wokɔ wo kwasea a
0: ɔwonya
1: awerɛhoɔ akora no bɛyini ne wakɔyɛ kɔwensyɛne halleluya
0: amen
1: toa so ɛ
0: wɔse na anigye biala ni hɔ ma gyegyentwie agya
1: bible sɛ anigye biala ne hɔ ma gyegyentwie agya nansa no akɔla bɛyɛ gyegyentwie no na kyɛ sɛ na ne yɛgya ntete wɔ m yie
0: ɛnya berɛ ma no
1: ɛnɛ yɛntea yɛ ma o
0: daabi
1: yɛfrɛ nkwala no junior ɛne yɛ junior senior ɛne yɛ senior mameya ɛno mama ɛwurama joyce mama joyce halleluya yɛfuro nkwala no ma nkwala no yɛ ɛna obi ntia obi bo
0: daabi
1: dane no woyɛ bɔde a yɛtumi kyew ne ahwew yɛwurade akɔrepɔto akyerɛ wo papa sɛ bɔde sɛ ne woayɛ nti ahwew na papa saa hwewa ka ho ɛnɛ baatae kɔ ahyia atumi kɔ ɛbɔ bɔsoɔ ɛkɔ skul kɔwane ne ba tikyɛ sɛ sɛ wonim na ade wo sa ka me bai bie wo a awurade wohu saa baatae no mmɔbɔ
0: amen
1: awurade wohu saa baatae no mmɔbɔ twadeɛ bi wɔ Proverbs chapter 10 verse 1
0: nhyira nnome
1: bible sɛ nhyira ne nome
0: Solomon mebusem
1: ɔbɛnyansafoɔ
0: ɛma nagya anigye
1: ɔbɛnyansafoɔ sɛ wotete wo ba ma ɔyɛ onyansani a
0: wawani
1: bɛgye wobɛtete wo ba ma na kɔ sukuu ahwɛ no akora bɛyɛ lɔya wobɛdi sɔfo akora bɛyɛ judge wabɛyɛ mp akora bɛyɛ secretary bank manager wokɔ bank hɔ a yɛsɛ bank manager maame nie ma no baabi ma ne ntena ɔyɛ na wɔɛ na w'ani nnye anaa
0: onigye
1: ɛti ayɛ na anda 20 blasterfoɔ bɔbɔɔ no sɛ wo ba ne makele asia no mu a akoa ne nyi anaa
0: ne bɛgye
1: halleluya
0: amen
1: ɔso ɔbɛnya wotete wo ba ma ne dane wonyansafoɔ a wankasa w'ani bɛgye o w'ani bɛgye
0: na ɔbɛkwasea yɛ ne nawerɛ
1: ɔwo sɛ yɛ papa no mawoeɛ ne ɔmowoeɛ ne ɔmanhwɛ ne ɔmode awale dodoɔ ɛwo mma 24 ne 28 ɔmo tu yɛ guiɛ no ɛwo sɛ ɛnɛ ɔmo ho kyere ɔmo paa because ɔmanhwɛɛ na yɛyɛ tumi aboa wɔn menya mɛma wo na so bi ne hɔ
0: yes
1: ɛno na ma mɛsua nyansa sɛ ɛwɔ sɛ meso mema a mawowɔ no meyɛ dɛn
0: mehwɛ
1: wɔn halleluya
0: amen
1: toa so ɛ
0: ɔbanyansafoɔ ma nagya ne gye
1: ɔbanyansafoɔ ma nagya ne gye
0: na ɔbakwasea ne nawerɛho
1: na ɔbakwasea deɛ tam biaa ɔma ne na ɛwerɛho kyɛ asɛm bi Proverbs chapter 29:15 Proverbs 1 chapter 29 verse 15 tete wo ba ne yie paa ɛna obi tumi de abanoma ɛkɔ ware wɔ bi ɔma kwan ma yɛntea banoma no akora ne deɛ nyɛ wo bɛnti na asɔre a wodi ne pupupu tietie asɛm bi wɔ Proverbs wɔ chapter 29 verse 15
0: abaa ne anim ka ma nyansa
1: bible sɛ abaa ne anim ka ma nyansa nti akora wɔ gyimi ahwe no
0: yes
1: abaa ne anim ka ma nyansa toa so ɛ
0: na abɔfra wato no sraha no
1: abɔfra yato no sraha
0: ogu ne nanim ase
1: nkwala ne bɔbɛ yato wɔn sraha
0: pɛhwi
1: yɛntea wɔn ɛna ne yɛgya te baabi halleluya me akosua mansa deɛ meba we deɛ woba ha yɛ a ne ninni agorɔ halleluya ɔno ne ndi agorɔ a wobɛsɛ sɛ nkwasea nyina gu w'anim ase bata ne gyimi a wagyimi wo ba wa wo no otum bie wa no ka se obi ba ho amane ni ni agro na kra no obeji na tama yede ade agu na nim ahye wa ma me yura ho ama wo papa papa papa wa ma me yura ho ama wo papa papa papa wo se akora ye to no sira ha no
0: o ma
1: ne na nim gu ase o ma ne
0: na
1: nim gu ade ade gu ase o so akra sa na wa ntete no a wo no wadamfo nam ene wa ka kire wo wadamfo no se wo ye kwahia afi na wo na wo gina we wani ma twasi asa okobo ba no asa wa fele shege urade din be sa bi ntine sese
0: tretene wo ba
1: nti bible say ne sa ni ntino wo ye ba tan a tretene wo ba
0: wa ma wa home
1: na wa ma wa ade ade wa ma mo hwe wa mo ma mo ko school an kese no ene ya be sifie atoka sama wa wa mo le last hwe wa mo so mo wa mo wa ma hwe wa mo ma no hwe sofa ye sofa ende o say nkofo so a wa mo hwe wa mo ma no wa mo nyini nchew hallelujah o sha kura na akura de ye so o be hwe na na ma me na wu na papa na wu na de on hwe ne ma no Awurade ma ne tenase. Hallelujah. Enyini che. Because nkwala ne sofa, ode onye obema ho. Ode bi, obeden. Etu ye ba tan ya utie mi na. Na sa wale se ya ba wadwunu ma. Hwe ye papa papa papa papa. Enkwala ne awurade de ne ma wonti. Ano wose se enya wukunu, enya wiyere. 17 no, wakan ho.
0: Tenetene oba.
1: Tenetene oba.
0: Wa home.
1: Na wa ma wa ade ade.
0: Wa
1: home.
0: Na wa ma wo kra ani ka.
1: Na wa ma wo kra ade ade.
0: Ani ka.
1: Ani ka. Proverbs chapter 23 verse 13 to 14. Proverbs chapter 23 13 to 14.
0: Wo se.
1: Aha.
0: Emfa atenatene nkame abofra.
1: Ntiba Bible say, emfa atenatene me nkame abofra.
0: Na wo di abahwe no a.
1: Na wo di abahwe akora a.
0: Ongu.
1: Ongu. Aha.
0: So di abahwe no a.
1: Na wo di abahwe na.
0: Wo ba je ne kra afra sama.
1: Wo ba je ne kra ade ade.
0: Afra sama
1: ndo. Hallelujah.
0: Amen.
1: Solomon David ibe wu no friend ba Solomon no otu ne for Chronicles wo. Wo se me ba me ko sura urade unyankopon. Hwe na kwa so ye na nte urade akwam na urade unyankopon ade ade e hira wo. E na ba tan san. E na ye bie ya no. Etu ye ba fo se ye ba enhuro unyankopon. Hallelujah.
0: Amen. Emfa tenatene nkame abofra.
1: Bible say emfa tenatene nkame abofra.
0: Na wo de aba hwe
1: na. Na wo de aba hwe na. E na international school bebre ye yi e ma afrim.
0: Ye ja bo.
1: Hallelujah. Mm. Because teacher ni nko hwe akora no a. De mame ne papa ne baba be yen no. Eti akwara ne sey a, eno wa ne sey wo sey wo school. Akwara ne so omo mle bebre omo di ne wo school mo. Eti se teacher ni na ntia wo ba no a, na che sey no anu no. Eti wo sey akora ye to ne sra ha no.
0: Ogun o mame ni mase.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: To aso e.
0: Wo sey na sey wo de aba hwe no.
1: Na Bible so de aba hwe na.
0: Ongu.
1: Ongu.
0: Wo de aba hwe no a.
1: Wo de aba hwe na.
0: Wo je ne kra fra sama.
1: Na eno ansa na wo je akora ne kra fra sama ndo. Enna ba ta bebre nhwe ye ma ntia ma no bebre anom hwi. Ebi no ma ko ye akonhyafo awu. Ebi abokro no ya che won ya ku won. Ebi de prison. Hallelujah.
0: Amen.
1: To aso e.
0: Wo sey meba.
1: Aha.
0: Se wo koma hunu nyansa.
1: O sey meba. So wa koma hunu nyansa.
0: Ma koma beto me ye.
1: Ma koma beto me ye.
0: Ye lanso meni beje.
1: Ah ah ah ah ah. Ma nso meni beje.
0: Na me se wa ho be sepe no.
1: Na me ho be sepe me.
0: Se wa no e ka de etene.
1: Ah, se o ba pa ejina ku pa jani no wo kenya nkopo asem.
0: Sa.
1: O ba jina ye fa de sai. Eye MP no jina parliament. Na wo kasa. O wo ne sai.
0: Hmm.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ma me bi ka cha bo se sofo. Se me mansia ma wo won no. Akemum ye no kura te se wo a. Akameda nkameda. Ibia ye wi nomfo mikro ne mewo nkwala na na ojai me eti menya ba ma bia ma ntre me ba no sabra no so na me ma no wo age bi ma sabra no enye enna ene tete because abema 18 16 14 ne 12 de sa wade ne nguya e wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
0: amen
1: because 18 16 14 21 enye ema adwuma o
0: da bi
1: wo ye ema adwuma so ya ba ya o so ya be ma o wa di ade meme aduma eti to aso
0: verse 24 no
1: aha
0: awrusie na otin ni ajabedie
1: bible say awrusie ana otin ni ni na jabae di
0: ade na de owu nyansafo no
1: bible say obi biala owu nyansafo no
0: ne ji ne ho
1: na ne ji ne ho
0: ma waja no na aninye
1: bible say enti ma waja no na aninye
0: ma de owu wo no ni awrusie
1: hallelujah
0: amen
1: ana no hwe proverbs chapter 23 no Amani akai no. Proverbs 13:24. What kai ho? Proverbs chapter 13 verse 24. Proverbs chapter 13 verse 24.
0: Verse 24 no.
1: Aha.
0: Wo se de okra na ba no.
1: Bible say obi okra na ba.
0: Otane ne ba.
1: Ye ka se okra ba. obi a womfa akora aba enye de ade
0: entia kora
1: entia kora wo kora no tembia wo kora ba no hallelujah
0: amen
1: onhwe wo ma untire ne wo ma wo se de okora na ba no otan
0: otan ne ba
1: ta kora no undo no hallelujah
0: amen
1: so wontia kora na no nchere che wudo no otan no bible se menka che wo se oba tan biala wa wo a wontia kora no otan kora no